0: No raba tsena no ebile ke gona o ukwang gore no se ka station sa mera from 360 radio ya ga se tswana ga se sna coach ha sna tsarang tsepe makotla ikotlela ga se tswane ya ya no coach re ka go ke go tsenya mo line 25 ke a sofela gore tso tso tledi a pere tsiamo coach re kopa tsa metshameko man o itse ke gale re sa retse tsa metshameko yo ya no re dry man a ko re kolobetse coach
1: mmotsa ke montle letsatsi ke la botlhano a seti bosigo o tlhola fela matsatsi a lesome le boropongwe ke tepedi so ba mapedi le bo rataro o dumedisiwa ke kodi wa gare slender boy tapang wa go gakeditswe mme re fonga 360 radio mo go tsa metshameko tla ke phagamise fela seatla sa ka sa moja ke be ke re yo re tleleng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke na le wena tla ke mathe ke ko line 1 ke re kgonne bosele ba letsatsi la botlhano letsatsi la Friday le le risang ka bogutlong ba peke ai ya utlwa le wena ka ko line 1 radio ya tuma radio ga ya titimala tla ke go netefaletse moretsi gore tsa metshameko tieme janga mo letsatsing la gompieno re lebelele a World Cup metshameko e tshamekilweng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Czech Republic le setlhopha sa South Africa ditlhopha di tshamekile maleka no setlhopha Switzerland le setlhopha sa Bosnia and Herzegovina setlhopha sa Switzerland ba tlhola setlhopha sa Bosnia and Herzegovina ka nnotse nnego e le nngwe mo mosong mo letsatsing la gompieno ka ura ya lesome le bobedi Canada ba tlhola kgwatha ka nno di le thataro go lefela Mexico ba tlhola setlhopha sa South Korea ka nno e le nosi go lefela motshameko o tshamekile ka ura ya boraro mo mosong United States le setlhopha sa Australia ditlhopha tse di ya go tshameka bo maitsibeng a letsatsi ka ura ya boropongwe mme fela Czech Republic South Africa le setlhopha sa South Korea go santse go pulegile gore setlhopha sengwe se ka tsamaya le setlhopha sa Mexico mme fela re tla e netefatsa mo bekeng e latelang mo merago ga metshameko e setlhopha sa South Africa ba tle go tshameka le setlhopha sa South Korea setlhopha sa Czech Republic ba tla bo ba mekamekane le setlhopha sa Mexico ba ba itiretseng tiro bonolo bone ba setse ba fetetse go legatong le le latelang letsatsi la kamoso Scotland tapana le Morocco ka ura ya lesome le bobedi mo mosong Brazil tapana le Haiti ka soma mararo fela morago ura ya bobedi mo mosong Turkey tapana le Portugal ka ura ya botlhano mo mosong Netherlands tapana le Sweden ura ya bosupa mo maitsiboeng Germany pana le Ivory Coast ka ura ya lesome mo maitsiboeng letsatsi la Sontaga Ikoda bana le setlhopha sa Curacao ka ura ya bobedi mo mosong Tunisia bana le Japan ka ura ya barataro mo mosong Spain bana le South Arabia ka ura ya barataro mo maitsiboeng Belgium bana le Iran ka ura ya boropongwe motho montle ga re dikonosetsa mo letsatsing la gompieno Simphiwe Tshabalala 11th edition tournament draw e dirwang mo letsatsing la kamoso kgotso primary school ka ura ya lesome le po of pedi mme fela tla ke go netefaletse gore di-division ke under 15 under 17 under 20 ga o tlhoka kitso ka tournament ya ga Simphiwe Tshabalala e tla bong e tshwere ko kgotso primary school tshwara dinomore kitse tsa ga Patrick Moranyane 073 287 6160 tla ke go netefaletse gore gape dinomore tse tsa ga Patrick Moranyane 073 287 6160 motho montle ke tsona tsene ke go tshwaretse tsona mo nakong e nna le wena re a boa re a kopana mo nakong e sa fediseng pelo tla ke tse dithapo tse ke poele ko line 1 merafonga 360 radio mo go tsa metshameko kodu ke ya ga the slender boy tabang wa ko ga